0: ngendi kok, Man?
1: Dijuni
0: kula Kakang Durna.
1: Niki ngaten. Paripaosipun
0: loro paripaos ki apa?

atur ngersani koko prabu tiworat muko sumrambang purwadyo bolo supaya didadekke siji kal prajurit cedipati sepisan jogo toto terntermeng negur kan tertib sing angka loro ngodo lakune adiku supali goni bakal mangindro joro nyawane wong sing cumondo onong taman mayor koso nyun pangestu parmedal jawi sing ati-ati pati.